0: 95.1
1: Wazumbia FM.
2: Check them out.
3: Kuni le ogbon ko so fun toko ibe oni iroyin re.
4: Ojumo re ojumo ayo ojumo odunu lo tun mo mi ni kutukutu owuro toni ire wa mi re mi orun meji fo ba mi oke to ju ope lo o oba to de mi atayin ololufe koni si dojo oni opo lo ti ku obo opo lo ti segbe opo ni won wa nle iwosan ti won kigbe on ta mi on ro mi be awon kan ti wa ni akata aji ni gbe bayi bi won oku ni bi won la ni ori nikan lo mo emi o fi yo won o mo fi dupe lo oba deda seda ni Toreru to ba mo nuro ni o mo pedu idire ti mo fi ndupe temi lowuro yi Ibe oni royin lo tun ru gbagbede se ti gboyin latori koni karun di logorun o le ko dondo wa Zobia FM Loni tin se ojo isegun Ojo 25 ninu osu kejo odun 2024 Idi ise ni lati mo ni lole adedise ma sagbole lopo ni tohun Balikiz irewa mi ri omo lawa ni o ma karoyan un fun yin Aje murin ajopo lowuro yi latori ijoba apapo orilede wa nibi ti won ti so di mo pe idokowo si eka eto ilera awon obirin se pataki o se koko won ni eyi je okan gbogi ninu pele fun idagbasoke to gayata ni orilede leke eto eko ijoba ipinle kaduna ti gbe igbimo alabe sekele kan kale lati ba egbe awon oluko ilewe giga fasiti asu jiroro bakan na ni ijoba ipinle na tun buwo lowo ti o to 300 million naira lati fi san owo ajemonu ti won je egbe awon asu ohun leye osoka bakan na ni eniyan marun tin kigbe on ta mi on ro mi ni ile iwosan bayi latai bi ija se be sile laarin awon egbe awon awako new transport union nilu ilorin lana ode yi ewe oleye kan ninu egbe oselu adc dino milaye ti kekwe bola ahmed tinubu wipe ki ohun atawon ebi re bere si ni palemo eru won kuro ninu agbala re iyun ni palemo fun idibo odun 2027 to nbo lona milaye ni egbe oselu adc yo fi eyin egbe oselu apc lele ninu idibo ohun bakan na lori bi igboke igbodo oko se denu kole ni opopona marose bini si asaba minister to nri si oro akanse se ni orilede yi david umayi ti so de mo pe ohun yo se abewo si opopona ohun loni ode yi pelu bi awon eniyan se nke tantan yin pe opopona ohun ti baje koja ala bakan na ni are bola ahmed tinubu ati gomina ipinle ogun dapo abiodun tin se daro iku alaji tawa zan ogogo to jade laye ti won si ti sin nilana islam lana ode isilu ilaro won ni ki olorun de ile fun eni re to lo gele bi gomina ipinle ekiti biodun oye banji se ti tun pin owo ti o to million 19 naira 49 million naira fun egba awon odo mesan totto nipinle ekiti ninu akitiyan re lati je ki awon odo na je mukundu isejoba re bayi bakan na ni gomina ipinle rivers siminalaye fubara tin ki gbogbo awon elesin musulumi nipinle re ati kakiri korokondo orilede yi ku ayeye popo sisi molid nabi uta n se lowo o si ran won lati fayele fun ife ati isokan gege bi ojise nla nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam se fi ko wa bakan na ni egbe awon osise fe itin nipinle eko ti se fe onu won lana ode yi lati fi bere fun afikun owo osu awon osise fe itin eleyi ti ijoba ipinle eko ko lati tele lori di bodun 2027 to nbo lona egbe oselu allied people's movement apm ti fi atileyin won fun oludije dupare lami ase egbe oselu won iyun Seyi Makinde beni ni won ni o sese ki awon darapo mo egbe oselu alatako yoku ki awon le fi eyin are bola tinubu lele ninu idibo odun 2027 to nbo lona ohun ofere gege odi oke okun nibi ti ijoba orilede iran ti so di mo ipe digbin ni awon duro eru osi bodu awon lori awon idena tutun ti orilede us tun fi kon orilede won leke eto ora aje lati yowo orilede iran kuro leka eto ora aje kaakiri agbaye lekere daraya lowuro toni ninu dije premier league to nlo lowo iko egbe agbabolu chelsea fagba won iko egbe agbabolu fulham lana ode yi pelu ami ayo 3-2 Ibe oni royun ni ju bae lo latori koni karun di logorun o le kodondo wa Zobia FM. Nje tu pade wa ni dede ago kan ku seju me dogun nigba ta ma mu royin kaakiri le wa ti loke okun wa se ti igbo yin. Baliki zire wa miri la wa lo ka royin un fun yin lowuro yi. Aku popo sisin mo lid na bi. Ti odise nla na bi mo mo. Ki Olorun tubo sale kun ike ati igere fun.

0: nne mpụrụ ụkpa ekele gị bata. Nne m kelee ekele, kelee n'ogo ekele ka anyị nọgodo tupu anyị atọhepụ ngwugwu. Nwanne mmadụ. Ya dịkwara gị nwanne m. Okoro na m awụchigo na ọgbọ ọgbọchigo ọgbọchigo ọ na-anụrụ ihe ị na-ekwu.
1: Nna ya ekelekwanụ ndị ndị mma nọ na No Man's Land ma nke nọ na New Road ka France Road ka ọ gịnị. Ihere ụlọ mma ga-arụchi ụlọ mma. Mami Helen, nwaanyị mara mma mgbe ọ na ọ na-awere m ọnụ, nwaanyị mbụ ise. Star, ọ sị ya bụ Adamgba 1 for Tiria 2.
0: Tiria 2 nwanne. Adamgba nke abụọ.
1: Ise. Ọkụkọ ga-atọrọ ụnụ ụtọ na mmiri
0: ooo. Ise ooo, nwanne m. Ya gaziere gị nwanne mmadụ. O nwekwanụ onye anyị ji ụgwọ onye ndị pịlị ọnụ ụzọ ndị ogene Wazobia FM do. Ezinne Ngozi Ugom. Nwaanyị Country 5 ekelela m gị mami. Anyị nọ mma na-ekwe oyoyo binigwe na-agba fest n'ime ndụ anyị. Ụmụaka nọcha mma. Ndewo nne m. Anyị nọcha mma nne m. Ha na ha n'olu gị. Ise.
2: Ya bụrụ otu ya bata mami besti nwaanyị makarasi nne m Angel ada ndị ugwuri ada mba na asa anụmoli ha mama junior ndị be ha nọ mara looking good si ha niile ha bụrụ otu ha batawa orula na omume lọrịta mara nkwaliti mamira kụ ndị be ha niile na onye ọla batawa na ụbọ chineke nna ga-anọdụ nonye naanị
0: ami o
2: n'aha
0: Jizọs. Amị. Ise, ise, ise ya gazie. Nwaanyị Bise si n'osu brile o. Osu nụ bata ma peeji n'osu brile. Bata ma nụ n'ogene, bata ma nụ n'ogene n'osu brile. Ka nwaanyị Bise, nwaanyị Country 5 na-ekwezi nne Ngozi Ugo.

0: Obrunzie kwa buhe kwe kambe nanya niru akukwo zibo zibo isi no yi nanya na kanri ne kwe kwe ka ona abi nanya na ke ba ne kwe kwe ka ona abi mana kan na hine panya niru akukwo mu onye kam na fuka ona abata niru akukwo anyu nwoko onye ozo bu nwanne m kari kwa ezinne moro best osodi eme nke mbo nwanyi bi na balatus amakwanu ma obu nke jaru e ma okwanu nke gini amakwam honorable doctor nwanyi wa maka iko osi mbada nwanyi reshap anale isinekele gini agara ode ni igbo n'olu obu ezigbo di go oma odi gi n'obi odi kwanu gi n'obi ebe ki choko odi oga adi gi n'oba aka oka kwa mmotu ahu maka si na onye aracha honu ya ugura anara ya wee tiri ya diwakwa gi n'obi nne ma oburu ya n'obi nke oma nno isikwa n'otu aka ahụ wee na-ekele ele ọla akụ beze na makrafi nakwa mmadụ dị ka akụchukwu nọ na sariki yaki nnebue na ọba oga nado nọ na stadium road ọmalicha agụ na balatuso stella wazobia star madam quality adamba na-asa nwanyị ọma ezinne mụrụ angel mama ebube lọrịta nọ na first road nke backyard ọgbasaziri gịnị ya unu ka unu kpezie ike ikpe adịghị m taa na okoro nwanne m anọghị onwe onye agachịrị m n'ụzọ ị na-ekelekwa ndị ụlọ niile wee na-ekelekwa ndị uweloghe nọ n'ime obodo Kano mada Lady P chezọkwa ya bụ nke bụ the white angel wazobia diamond adaoba john 77 ndị enugwu nọ na Kano alhaji kalistus okoro na nwada ego esokwu m na ndị enyi bonyere ukpo ekele nwanna asị m na ọ ga-abara gị ọkụkọtara gị ụtọla mmiri isikwa n'ụtọ ka ahụ wee na-ekelekwa ndị wazobia famili niile ya gaziere gị nne m honorable doctor mami best na balatus gra nke akọmfamụrụ ka esi n'isi wee na-ezite ya bụ ozi ya gaziere gị onye ndị pila ọnụụzọ ndị ogene wazobia fm ekene m gị achala ugo ụmụ agbara ezinne mụrụ angel ezi nne mụtara anyị angel angel ndị igbo angel ndị igbo n'ụwa niile angel egbupụrụ m go angel anyị mma ozi anyị ya gazie nne m nne mụtara angel ndewo nne m ọlọtago partially ọ na-anụ onu gị nne m
1: ana m ekele n'obi igwe ọkpọ Chineke na-eme ihe ọ na-eme bụ omeda kwada ọ na-enye ihe ọhụụ kwada
0: ọ na-enye ihe ọma ọ na-agharịpụ ndị tụkwasịrị ya obi
1: ọ na-agharịpụ anyị na nta nta agharịpụ ihere na anyị wee na-ekelekwa igbo maka na ị na-agbalị ị na-ekwe ka oge anyị ka a mara anyị oge anyị gị na ma anyị obiligo na-enye ihe ụkwụ n'ime ndụ
0: amio
1: na-ekene ndị igbo niile anụma m onu nwaanyị m ji ise n'olu adamba na afọ ana m ekene ọ bụrụ onye ha anaghị alụzi onye
0: onye dị
1: otu na dawanu dawanu amama dawanu katinaro dawa dawanu gini osi a otu dawanu akpọ o tege nu dewere onye nwada angela ọ bụ nne na-anụ onu biko papa anyị zitekwa ozi ka anyị mara kwado isonyeso kwado ihe a na-eme
0: ụdọ dị ezi nne mụrụ angel ekwentị gị bịaziri dawa ịghara mịgha

Neze nwe ba eje azu eje nwanne m. N'ihi n'oge abụghịzi enyi anyị nwanne nwoke na nwanne nwaanyị ka njigoro ohere a wee repụ ya bụ ahịa akwụrụ ụgwọ ya. Anyị abịala ndị unu na-eje ma ọ na-abịala nwanne m. Ole ndị bịara ihe nwa na-ekwu okwu ya daa? Ole ndị bịara ihe a na-ekwu okwu ya dede? O nwekwanụ ndị ọzọ bụ nwanne m na-abụ ndị Prudent Keeps Place. Prudent Keys Place ka a na-ekwu maka ya. Na ha wuchiela nụ n'ọgbọ ndị a na-eje eme ọnụ. Ndị Prudent Keys Place nwanne ewu ndị tozuru etozu ma dụghị adụghị. N'ebe okwu banyere ichekwa ma nekwa ụmụaka anya nke ọma dị. Bụ nke ndị bekee na-akpọ daycare n'olu bekee, ọ bụrụ na o kweghị nghọta. Ịnekọta ụmụaka ma na-eneta ha anya nke ọma. Anyị makwa na o nwere ihe dị iche n'egbe na egbe. Nke a kpatara anyị ga-eji wee pịa gị ya bụ lọmba nke ọma. Ndị Prudent Keys Place nwanne ha si ka anyị mee ka unu mara n'eziokwu na ha wụnye ego n'ọgbọ maka iletere gị nwa gị anya. Ị bi n'ime obodo Kano a? Ị chọrọ ibido ọrụ mana anyị nọrọ ị na-ebe ha ama m ka m ga-esi wee mee lekwenụ nwa m onye ka m ga-ahapụrụ nwa a nwanne Atamozina. A sị m gaa Tamozina na ndị Prudent Keys Place awụchigo n'ọgbọ. Ndị ma nke ekwe na-akụ nwanne n'ebe okwu banyere ileta ụmụaka anya nke ọma dị. A na-eme ka anyị mara n'eziokwu wee sị na ha na-eleta nwa anya, ọ bụrụgodu ma mgbe ahụ o bidoro ịnọ ọdụ. Atamu na nwanne a sị na nọbụ ịkpọ gị ede ka ya na nwa gaa nọzi ọzọ na nwa a ga-egbu ikpere na nwa ọ gaghị egbu ikpere na ọ gaghị eje ije. Ọ bụghị n'ebe ndị Prudent Keys Place nọ. Ka ị na-akpọ gị ebe ahụ nwanne, a ga na-enetere gị nwa gị anya karịa dịka gị bụ nne ya ga-esi wee nete ya anya. Ọkwa ịghọtara ka ọbụ inye ya nri. O nwere ndị na-abụ ha akpọgo nwa dị ka ekute nwa nwa dịka ụgbọrọ lọrọ ahịa nwa na-agakasị agakasị. Enyekwara nwa nri taa, ị na-ebe ụdị akụkọ dị otu a ada anụ ya n'ebe ndị Prudent Keys Place nọ nwanne. Ka ọ bụ ihe nwa efe n'ụtụtụ akpọgo ya ebe ahụ ka bụrụ efe ahụ ka ọ ga-eyi wee lọta. Mba nọ ụdị ihe dị otu a adịghị. A ga-agbanwe efe nete ya anya nke ọma. Ọ ga-abụ na mgbe nwa gị ruru n'ego abigbidi efi gị nwanne, a ga na-akụziri ya wepụta nke ọma. Ma ọ ga-abụ na ABCD nke ọbụla ọ bụ na ya bụ ndị n'ọrụ Prudent Keys nwanne, a na-eme ka a mara n'eziokwu wee sị na ha na-amalite ọrụ ha mgbe ọ ga-akụ elekere asatọ nke ụtụtụ. Ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ bekee maọbụ na ị chọrọ ije bido ọrụ, elekere asatọ na-akụ akụ nwanne, ikute nwa gị ebe ahụ, ijewere onwe gị ịbata na elekere anọ nke uhuruchi bụ oge ha ji emechi. Ije jikwa nwayọ jee kuru ya, malite n'ụbọchị Mọnde wee ruo n'ụbọchị Fraịde, nke pụtara na ọkwa oge e ji aga ọrụ. Ọkwa ịghọta ma ọ ga-abụ ahịa ka ị chọrọ ije zụwa nwanne. Ndị Prudent Keys egwunye gị ka igwilo wee na-eche gị ka ikute nwa gị ka e wee nwee ike ịnete ya anya nke ọma. Ama m na ọtụtụ ndị ga na-ajụ olee ebe ha nọ. Ka ị na-ajụ olee ebe ha nọ nwanne, jee wetakwa akwụkwọ na mkpịsị ndị gị ga-eji wee nara ya bụ akara ekwentị. Ijewe gị nata, ama m na o nwego ndị ọga na-asị nwaanyị orugokwa ị ga-eji wee pụtawa ọdụ ahịa, orugokwa ị ga-eji wee pụtawa shop. Ịbịa na-ajụ onye ka m ga-ekusara nwa, onye ka m ga-akpọsara nwa. A sị gị Atamozina na ndị Prudent Keys Place awụchigo n'ọgbọ. A na-eji obi dere ede, obi pele pele wee ịma na nwa nụ ịhụkwanụ ka ebe mụbụ nwadego na-eme m otu a sị ha nwadego onye kwuru dịgo n'ụwa gị a ịbịa na ị na-eme ihe nwa mmomi nwa mmomi. A ga-eji otu aka ahụ wee kụọre gị nwa gị mee ya ọ bụrụ ezigbo nwa. Ọ bụkwa nwa jenzi ka a ga-azụpụtara gị ezigbo nwa dịrị adị ma atụghị atụ ga na-enye gị ọṅụ. Pikin wegoro gị vi mama joy, ọ ihe a ga-azụpụtara gị. Maka na ya bụ ndị ụlọọrụ Prudent Keys Place nwanne, ha nwere obi dị ụbụsara, obi dị mele mele, obi e ji enekwata ụmụaka. Dịka m si wee gwa gị na mbụ nwanne, o nwekwara ihe dị iche n'egbe na egbe. O nwere ndị ọ ga-abụ ikunye ha nwa gị nwanne tupu ị na-anata ịhụcha ụra, ịhụcha aka ụra mara nwa gị. Ọ bụrụ na eme otu a okwe nwa mee fufe isi azụ bara ya tawa. Ma n'ebe ndị a nọ, mba ụdị ihe dị ụtọ adịghị n'ebe a. Ngwa iwetago mkpịsị ndị na akwụkwọ ị ga-eji wee nara ya bụ akara ekwentị. Akara ekwentị ha bụ akara ekwentị dị ka 090 33 36
0984 nga kpọkwa ya ọzọ 090 bụ ya bụ akara ekwentị 33367084. Ị chọkwana iji ụkwụ gị eje ka ije were anya gị n'ekiri ka ebe ahụ dị nwanne, maka na ya bụ ogige tichasịrị nke ọma ma yọchasịa ya. Nwanne, nwa gị bata ebe a ọ na-ekute ezigbo ume ndụ. Ọ bụghị ụdị nke ị ga-aga kpọga nwa gị tupu ị na-eji kpọrọ ya, nwa gị na-echezi ihe m na-ama, maka na ama m na ụdị ndị ahụ jụchiri eju. O mere mbụ bụwa ada ego ọ, mana ebe ndị ụlọọrụ Prudent Kids Place na onwe ha ụdị akụkọ dị otu a. Ọ bụrụ na ị chọrọ ije nene ka ebe ahụ dị, maọbụ na ị chọgodo ka ị kpọrọ nwa gị ozugbo ozugbo jewa, nwanne, ata m na ka m pịa gị dị lamba na ka m gwa gị ebe ha nọ. O nwee ebe ọzọ ndị n'ọrụ a na-ekwu okwu ya bụ ndị Prudent Kids Place nọ, nwanne m, na-abụghị na Jaba Unity Estate na Third Street ya. Third Street Unity Estate, street nke atọ na Unity Estate nọ na Jaba ka ha gụnyere Kigwilo. Akara ekwentị ha ka bụkwa 090-33-36-7084. M ga-akpọkwa ya ọzọ 090-33-36-7084.